dossere no karuna trajo chatla ur matla wal ma clear di baja tibe doboge ur jonjo tumtaruna soa may magaden ga fatme malato ye koden fere na tinse chuhiki alfred asaro bi jaktinse ferwan renda di hen bay gun ka ko taydan ji way gorjon bi bil may dogo say so mo say lo ay tiban man bi mutana ga gin sala hi jaknday kawreno ndo toway ndo toware gelti nati dapa faja kenwa nam se dili ngidden blamwa adi bi chuhiki alfred tas mo tin kayne ndo ay kan joni jare

amatas bonoteru dokani wiri ju men harangam ta men gene doga dang flan raw biri wiri ju ren matala de ban doga du ju bamono daga hayne pam hay jabota adai mata matala na pana bay walay do dagil timono hikko na pil man day bu bayju rihu bulgo worma kapa bay walay amana nin motara dingayne abadang fodang man igri wiri ju reso day do ko day day di o pil bo sha igri mo ma ga do bawer be yang be yawla jarbi kaw juno tuigi

dose neno kawre no maga se dobini so asen gona affaire ke go jakta gran dobini pon na affaire ke go tijon blam ga tina ila ni ton waram kala tingane wang sirmane na marshal mamad idriss debi itno sum kala no yang de la redeu ne jubusuli la redeu ne jubusuli mtana di blo honne ga urle de dugel bang maga den ga mondial motano a bloser motana dingane may chongle na ne dobar so may chongle mo kaino alene ne dobar a dingjar po kaine ana kai wona de bang dai bloser la wang sir kaine affaire link do senega l'arrêté ou du sir chat ta tout ngar magano o de la blaga sa hay le sir chat na ila jar magandu werbe fere boy tout la de l'arrêté ou senen dano dingane di ju maga kaina ti fer pour ban wa re bi mo kaina bay ti sir wa mbajar bi se kaina ar kaina mtaro se tin fen boka kaina am kaina daga o ti sir ye la blaga sa hay le sir chat de wang sir ma chat no l'arrêté ou se du sir chat m kaina dingane jor bim kaino wang sir dik waram ti de na lay loati tu lay blamno din kaine bim hay do jita pay jita pay cho hay bo horoke hay bo ting mayne hay bo ku hay bo ding magalam an war bim kaino wang sir kang bal film ta da ding tin war be ga daga jongne am sir bir sir chat na ila makadi blessing na di premier minister na la di ambassadeur alimay alina su mukayeti na walde selgana waratu yoge waratu gage yandi yimpele de minister maga jakndal gbar ko sigitalo bese mangle link na la bese mangle link di sir bar maga denga liberiam talano wai sella de ne zara bezolo niang tishe wai sella urle chaw tu de du liberiam kaina din kaine takase mdu sir chatla ten tula ngar maga jammar sir chatla sir ma liberela imno jak saram hayverke na ila yingo pele talaf la kwa singi ma undalge de bang tu na ila de premier nisir ma nina la taigitina ula sala bokula mjarbino taigitina matu waripi mkaina ana lakdi singa tu selika tauko mkaina su tuurti degere atauko mase tauko mkaino premier nisir na la manjak la linga maga wang sirla ma nina la fermo ta don do kay la fermo ta na dinga ila duwa repi mo kayno adin fen pokarni nam hay god bungu tibe do ga bi mo ta no akaina de bank tu kay wer fere ne bank ada la premier minister kayne choi wa rebna wa mo daga m kalne na ti daga bi mo kayno daga terapi no jonne ko proxir na ta fet bi tu dingar maga mo kayna de wa raga m kayne ji ta pa chaw tu horo ko yoku chaw lai bla ama horo na mana ge lai bla dikana war bim ka yan sir chalano premier minister ka sem da sen do ka wang sir kan do welo ko bil kefter fera sen mo ta na ila makar wese nati jarya mati proxir wole ko de djongre ma jam ko le ga santene ko le la no sen jara sen tal yango put kim tala no ara ona nen bang enedi aba enedi num ta no sar yang ro du ki ni ko de ne ti wari djongre fer ma ga jam ko bangel sen ni mono asara de mani fer war la blam sar yang de lakir sin ka tu ma ondal bangra bang bara la ina ila bang edeni dim tanu adala bli magad haygi delege magad haygi dungomna bangel sen ledim yetu leno wogo se ben den tudu ngar jongre maga kone to war jam jita pa chaw tu jam ti fi hu ga sanam tim no bangel sen ni no wogo kone di fera sen la ina ila magad be sen adi adire na ga isa jar di jar maga harra kadi harra ge dai jar maga hatu ram tara din jar maga kone di jor ga jor boy bay wado ta jor hunda laino hat jar senum talano jar mati ona peura hatra adai hatra kom kala no ayande lare ge ko titu le ga ne sewe so jor maga kangnen bay ni mutatat ba sewe so dai wiri jumre mo denno sewe konen so doga hat ki maga hat tana hat wona bili ga ma farsha kai ne bar ni bang tulai tiaram so mama bon ma bili ga jam nala directeur ma kodent lo na pen mo kala laino na surandi apaka awur ko shinte tukane su jonu sede ban to kada wir jore tiglirum tata no jore no amunya do ba gelba senna ila delege maga de hay du ngomna ti province ma wadi fira sudi ja tom kay bilig ma biltin ma kala no yang de yingpele de jarni ajing pele ma se yingm ta la no ko ne ti jonu fer maga na ya ya len du laim no daga na ma he kure de singna ila makadu blessing na de minister ma ko den tuwar cha kitan kale and urgichin araw mu chala ino ma cha kitin na wa ga de ne dole noji alex naimai
yang de mangrang ge chuma se chua mangrang chuma na chuma bilig ma adre so ki la yang de ying pele jar klur ma ga jong jor bangel se nim tata no si yang de ying pele bara bon bon bi tu na ila ma ka de blam se na jar bi se na ding legi legum no kai no yang de black ferre de bang yang de black ferre de bang black ting la jar terere de gilu mun der se black ko de bang tu la a ke fer ma ga black gom den no yigi ser mata no ama ko sulebe tala blano million ma hwal hwar namutano ama kiskisir nama kiskisir namutano awogo ni adai sen tana biliga hun pla lege sen ga gai chufin rimtala bang tilum ma masa kori bagel sen mutano biliga masa kori mutano se gai jare bang jara ga ko ne tuwa re jore fere trere ro lamno blo asela de ne bang hajara lar mistal no adum ali yusuf wo ko sebe de tula ko ne dingai ne bang masa kori ta de kilu mun mutano ama black fere ni de bang tuna ila tumbe de makatu bilam sen na de tuware fere ma tuware bi makala tumbe lam no a tuware bi makala no jar yande bilig ma ba tuware bi makala no ba no dingai ne adad raga ran tunrowe adroma se tunrom de no ba masaket kalela no yande rag bangel sen menit bang tu la dai su kalela no se black fere faga no de bang tu de la sen ila ina ila do ma katu ni wota tunware no din kaine na ti warwer na magai fere o dok bak lam no adama sara efek dok bak tano akire ki gele ble magai go dier gem no yero ndar do suwa ti boke ti be walwar nam ti bok lai ti be do boke adai de maga maga sen daagum no daum talano ndar walwal suwa tipong tibe kiskis bokti walwal kawa asen daone adai la sarga ne jarat onex ga am jongo jongre mbara de wore na ila Umar Idris Umar ma kefter me do din se dai di chicago di chak tak ma dong bin drum kai tuna dinga haine jarni tong dandi jar fieng bak fet fer bu tu maga sar ligi jaminala sar fer ne kawreno par sar ora de kar sar ora jar maga te kusara jar fieng bak fet fer bu tu ma sar jaminala mno din kaine sar ferm kana din war huli won isara bon isara mo sara ade din won ma jime tong dandi abas le ko bilege ma mundu ti chiki dai sar ga sar ferne kauren gaine hulino sar med kangbe lingni tong dandi legma gasi fale teled moka legma gasi na ilani fer dok be tigrin jarni tong dandi jar fieng bak fer fer buitu maga sar jaminela kai sar ferne kaureno kar sar jar magat ku sar fer buitu tin war huli wai ma hin sar jime tong dandi chigino jongne se basle ko bilig ma mundu tele ko ni dai sar gaine sar fern kauron bitu ka sar mede lak lingni pan jime tong dandi bilig ma gasi jen tele magad kangbe gasi muta falbe tuna ila bahan saraba nyan sarado do sen no karno matigri bato soni vi technicien ay ga jonyar gwa dem kangde jare mato say na yinke ba dai say tong

0: yawa menen jamina radio ta zama kakara jom to zabiri to tom na gebe kala be mazam da manito na mirmta kun jom be nen to tom jaman minito jaman nay ba ya da ba za kun jom man dan tla tul manta meto za iza dan izo kakara do kala be seli yen za kan dit bibi adama be ta jaman nay to tom jamyo yeto za anwa na makaban tom vendredi vendredi nan za nan jama da tlerin ma fima mungwa ma li yo fima mungwa ma li gure daini bamta ta pali yeto wo zendan uweza puu ni yifa gani za na ikinge daini mito za iza dan izombe ka waza puu wala yute don yev popo kaka juli dubli mungwa adub yiga nita yeto dama bankabien teknika ako ye shabu nusu shaka edama di ina chuyi kiwe kwa alfred mwe bankabien teknika na don yev na dubna okome teriji dabaya na diri akafa pilba Prejudantan aku melama di ne walma demat di na Fatime Malato demaga fa babi di mejabji pafi daga lalan sama menenji bua adult technicien daga lalan menenji daga ya anten wala mega ya mikro kamisu bang bay sedman aga kina ka gur bo bay sedman ma brewe kana ka fa fa la gur ka sob toyin zaman manaza masana ba yo na tala lina ta biyange tawo bu fablanta faga ba lina biyange vita yo na la ya kala ko ro cabin technique
1: Dadega giya ya dadega
2: rang giya ya dadega
1: rang giya ya dadega
2: rang giya ya dadega
1: rang giya ya dadega
2: rang giya ya dadega
1: rang giya ya dadega
2: rang giya ya dadega
1: rang giya ya dadega
2: rang giya ya dadega
0: Yawa ne te don soko yin de ma banka ben technique na la lengwe na la fa kam selman be to give na la be selman do ka fa fala be so to zama manza masana ba bai mar selman me ga tan na bo pray dan selman da ma di no marshal mahamad idibi itno to su na to zama ta ben fali wala ben tema li na bo bi pa selmana go e pedan ko bo ayab jino ka za bai mana mamo yingre bo ay ka bo bi basar Africa kamar yawo na bo ma kwala ya tawo ama ka zuna dan madu bi ma jiya ma zo yo pedan salman la pyanne e tin sa madde ya zarawo na tawawo sa madde ya zarawo ka fani marzawo nyire su bo marbuwa da ka bo ay ka basar Africa kadalla na kan ki zaki zubi gabir yale wala za namsale ka bo zubi ka bo ma yewo ko wa dan samade no fali ai ko gona to bo dona to ka zama tintai a wato president don ya bai ma late azaro be no fali bo ma ka arahin su bebe ka so ga don ya ma hon mur Africa yo premier ministre a koyi da madina chef du gouvernement da madina ambassadeur Alamai Alina yo te suta na zanin jama'a tiliya don kanza pelne ministre madu buzagu tasirma yan madina Liberia a koyi da madina Sara Besolov Nianti a ko giyan mana mazara on gibe sirmana malakala do kanjeb sirbay jebbay zirtata kina yama din Liberia ka buma amano ta gbe ma shewar ma ta surkin ma fina dan ko zo jawra faliya daga ta su yo na ta forum mam de bona bo dibe sir bona bo Africa yo eza daga ta su ma eza daga ta su ka izaye president yabon doni premier ministre da madina ambassadeur Alamai Alina akoyege izatayo ka fani president to yabon bo ko gur yabi izabita bu matulu bu mada bu biwo dan izadiya kanekibe ko premier ministre fane wona to gomata fa bu ba president fa kama go fawo fa yaba tinmana lafanyane solan izan lafanyata kuma arama fukar zama sofa fuwa lanfo buwa lanso favita gora fa ka ganda shi wajinar guwa na jama sayon ka tomana bi ayen yo aso ton kan kine sai ma hu dubli to ama ma sarman boda tabo tomana ka zama ka dubi nya na pampun ya hu yo bazai zanye bi da fa na yo village ayaya komo ya dagbila ambulan zama karba za fil mashab gwalan za gibin ra ka za namu zurbi mata dagdare gol premier ministre fa ne on fa na tabobo bigin akoye fa mali bi da madiri bi zo yabe ka magagara wala zan sai nan dapilan mara wala no amma ma bi mazo won ga dalili yo tsama mu yaka poda tilawo yabe sai mu yanana ta gbana kukumo hulgana fun landrina kwaza sanye na tabo bi ako ya fama ali bi a gina faril nyina fa fal faril mu bi ira talabe ka bwa do nya bi so faril ok pardon lan za do ne bi fa yab dan ma gina fali bu ma kina dan bi amma za ngarato bu bi bu ako ya fama ali ko afika zama ban dul mu buai manai fa ko na mo do jardin na do fama kina dan sai bu biyon ka shila fama bil de dayon devli maja bo biun ko yaba abusan naga toka zama donka zona dan ye wona bi wala wala bi ma pi wazaka bo ma premier ministre fawo fo afa gouvernement bon boabe to ma bi ge ye rien ayaya yo ma gibo province yo ma délégation provinciale ma mon bo jamsu ko ma bo zama mata don ya paka enedi mamle tum zanini zalon tere ki ka so ga ye bu mamo don la ge ka sil fin te ye mo pon kale directeur mamo de bono bon tere ki ka so ga ye bai ma ye mamo pon ge shi badana tere ki mo bai gogoro na ta ya ba ta dongani ma ira za habelan na fa bwa ki ba yo ma ye zama mo fie ye be ona pe mo wura mo fie re ye be ko zara un ala ba panje zara banare yo ko gol zara un e fie ra da chu fa le da chu fa yin ra chu fa yin ra ko gol da chu fa yin ra be a tar bwa ma dar wal be za so kanan ra afa ma ga don ma na jula ka so yin ro ta pa na ma le mun bu ma mun hu bu dar wal ma le mun na bi ne so ma ga don ma na jula o ko zara un e ka le gi fa ka ma di na fa da gbil ma di na farsia po arrondissement mat bonon kala bon po po yang wala toma ze meri mo do le yum go da ma mo directeur ma de bo ona po da ma din Nasiruddin Abakar e ke su e go e kal na zara on ka fani e bo yi ala fa bo abo go go le to za na te ka zara yi ma do le ya ba ma ka do na juli ko we don ya na ro ka fafa lawe ka tun war su in fafa labata delegue general ma gouvernement mamu doyaba province ma wadi fira yo akolante su tafaga bulletin tayraki e maka jafali e bo zanan bo piaku ko na tata bamaten de denjibe ka zanan bo piaku ye gyotawo gorozata jafuna ma shi ojner gwana jama gwata triya yetawo mana ya zama makafaka wa difira ta don la tayim na buwai yo mahilata akoye ministre mati bungungkita madamati na ndole ji Alex naimbay mado banfali daga pana chom jedi wala ta suyo kalfaya mati na adre kumado kabang kanda pele za ngaba pene zama mu dubu na bungun kita ta kini za kimamu don le yabu ton tero e na fali bu ma kini dan so e kanda pel na zama mu bazana o gbadul e zaba kal bulan da nota kuma do jan ta tin za pali so fara bu ma ka so gbadul sir langa ta e fara bu da ga ki ka yab la masi jur bu won fara bu na fali ya fa ka yama dina adre yo afa fa ka yang ma dina masakuri Masakuri ka jaku so yiso ban ko yima ban yo zana ya zikere bayene wala zuru wala wala yima ban yo de zana ya bo ka jilam gwari yo wala tole ya ka jilam gwari ta ko she na to yima ban ban lam na liya dan ya sabade de kan ko na tabolam ma se wiwe yo ma fayo lanza ka fa fani ka fayi zamo te ma boson kuyebe aga ye na yeno falmyo so ma miniyo zamo le fo opna o lanza be le fo no lande fo gwa seba je le fo ge de ye million sei sama kala ma ma milan neta so to so je mata gabaya o je yade tli je so son kulambo yang po yang baza boutique mini ko gurda mo te wuro mo yegire ki be afa yu mo so afa ba mo son ku yebe adede o genere temel rin ma million ma mo se bulle mai ko gur gabio zata di zadan ka zamo fo boye ka zamo fo bonu fali bo president ma provincial ma de bo no bo bazama dina sesi ama ma mo bonu bo lamokun mamo karba hajar lamis da madina adam ali yusuf yo fa nayo buwa apagabe afikana dagwa aki ka zamanan ka majaba jabano be ka junadan na fu bozalawo na bo fama nra sewi bakloria ma pat guai wa iza daga ta sobe zamamo balshir bu ba ma gashilya kirege ngbana kieni zai ulun ulun balwe to ta sira dala balgaza kinza dan yeto fa na to zama mu gira fata guai ara o genere teme o genere jama sai tir gua na da puta mer rin na jama gua ta tir gua ko zawo mu ge so ge mu alfa fata guao Yo, kashir, zawon waza su wani zaki ponda tirgin za ojene da jama sai ta tribuna na temer gwa na da jama daura. Yo, na fabe ta gwafa da pu ngelen jito nge pliya. Gwole wafa ta su zama service office national ma e zama na konkur ma enseignement superior fa wata su na za president ma jiri da ma ina dumpa miya. Asimbay fa boate su ko zazan edan ezeki na ta kef gi maka bo don finye tawo ya wa apan yane afi don finye lan na la apan yan wata kata vli mingi soaywi kasu fi afana lan gaka pilta be mam jore breve da fi damat ina tuye ki waku Alfred masoza lele yon ka fa fala mi fi fa kasu teba

kige de wani ke masa non kafe ka ni ke suba za kai suka le siya ba kai da van tige a supe le tame Usman Juma ni ga hide chanam ta Khadija Katisu ka ni hide jart visi non kafe kige de wani ke segan non kafe ka ni kaske la barfi na katma ga tigana wala barfi na katma ga tigana dan je on ga ni ka porta kamata en bum na katma Marshal Mohamed Idriss Déby Itno ka ni fula ga nga tame sangulo sela gulo vok no fi bank mondial la en si en mi fokmama wu fitu da mol da fayda wura tan la gulo no fi nina wa ga ngudo fitu na de ni si sa sumay na katsa ma ala ga ngudo fitu na de la ko ila no fi nina ngai ni ni si mang ga vol to ngo ga en ngo si kal de sigur ga en kamat de ngarfata ay mol de fi kamat ngarfata en si la ngolo ga en ga ila no fi ngom no fi nina ko tala nam nin mai ri ri tay din ga ni si la ko ila nam ga ni awa ga en kamat na ga prime minister nam ga mongol fi gom ni fi na gata ambassadeur ali mahalina en na me fum gende fa gende rwede rwede kay ministre de fi na de fi liberia ta jun banati he non qafta ci de yala sara besolov ni anti awa gena rwede ma gatan premier ministre ngen si kagala ngolo banati jar na gatu chati na de fi liberia wa hen dan gene en lop ne fi fituna da ngol da fi na de fi uratan la ko la on fi ninga fat ken kamat ngar fat ta ken ga far ngol fi jamen tane ude fatna fi fituna ta gane na me usem de fi bum na da premier ministre ali mahalina na me la o gelen ngolo ke sema ngulo mana chacha ga en gu fituna ta gane ko bol ngormani si bang ga ngor banga la mongolo ma luma la ma gut kula la on fi nan gane na me premier ministre ne nam la wa ham dala la lani kay na da betan la ham si doni ma gijang in na fi lemana laqlaqi kay ngom de fini na le bo lema gut de lop na malumi de nina kay nam la wa xena na ham dala wa kay la na da fe muran dan gen kaf kay la lani fa ma yuma la nina gen mai kradi ani kradi gen nay non kafi kay ne so urat na la humay to humu qayn kay laun finin kay lek ngom do ngom dige ge kafi awa qayn ame prime minister nda la ngol longa garma yalma la la ne bzama ne wuri kuda la qanta da bzade bri ma cha dokidit kay ne hlen kaf kay ngi gutu ma kafi ala qayn na mara ino kray ga ninan kay ne ngay fama qayn wi nga lo

tuwa lodi pu nake awa kaina mde guo kaingula unive ni nake mda la lale ni nge ni buti amdu guo hitka an mifamunga kutine lagi doktoko samami ni mala linga linsasi iglo migen kafka ni ni launa ni nime kuti ni namasina sina nchani hika en gariyal male na msa wano naira male na msoso igiwa linga li jangkalu chapki limarani me kuti ngolno nge ni gariyal male ni nsa wano naima ngomundo ngomdike kela unive zoom na guo ni zungai nang ne samam gufol dera de lingal ene gufol de goni ele chue lingal ni suko le dimga de rasum goy bari la ren me go de en aninam kani e ninam kan garial mala gum gudali masumna kai de en kaf kai ne sumen mi famma awa hen dan ga ne ken ke launi fi e doktora ken galma ka ene de gudu da en fok mongol ma fi doktor ma kais gal fi ene de gudu da la ren de fi la ga da lakikahati ya fokma choliso ghen nae busadi pedati jacha ghen tilkarga chape ghen nisi lakadu lopma nisi lumna ghen lakawisi gada makulu kamihi malfun fiduna digu egeni ghen guveron makaisi gala vieni dhuguru da samayuma la wakasala maika tana tali wahen tan ghen ghen sumsala ghen nisi ghen lile kola fi hatian ghen nisi taria ghen chuksisko ya chuksisko ala nisi nesko yalmi kisi nisi dekam gwan gani fokon fi on a peur que fokon fi nakat me choli zo gut kulis sum sala gane karga to ngi gana gane si chukus kan helina lina gane ashok chuksisko ngane en se firina deligan kamada gane ga farma jone fi jamena ke maglo kam gane minam dektir ngol fi on a peur samyumala nasuruddin abakar kesuf na me malfune fituna tugua fuzi manjufta lebo fuzi katta nisi nesku yoka yal mekir singoni si dekem goli he na kutkuli sumsega na inmi famua awa he ntan ga indele kumusi amde fi gomni fi nagat makais kala fi wadifira ha kain kamat chulum da kalma bildin na kain amla ga indi fituda fitud ka nisi la wenge loma da buri nongso choli nongso la ira fi pina fi guna na kain di ala fuli loma do loma tke burjas di ata kain amla wenge afuli katemi sa la reske galve in pinagun le miele gani a nisi ko tuzi ga jewa kan ga dina fi pinafi gun asawani nisi ma pumga awa hen tan gani avat la bara vi nakat ka duan tan gani kalis ken galma guduna ka kan ruweda ka enti ministre da vi kidana ka jada ya la alis dole no ji na mbai kan je dis quand maintenant tu regardes ma adrena kan afa galvi wadena ka chomana chon ga na la refito de de samolo sa qes ga la fi kalma adrena esum sa wo sam fokma fi sa la societe civile fokma hen ma chaja kut kudi na da faya ga la fi doctoro le ga la fi samolo na chaja jana khaina ka gala ni sa ga la fi kashi de fi sana le ga ga la fi ki dana na khaina ka gala ni disi ga nge lanam ka ni awa khayfa de wa khayla bara fi nagat ma gat ga na khayn job don mi chi gu wa ko alfred ka na mi khatuglum ka et gari wa ngol de fi sulu kan faraq en ga yulum de fi ya.

Assalamu alaikum ay sakani yitam india ga kal kalaw ni sidi wonda fadora de cerga ga no ganar kal kal ga tanan abar ngam nang sandu kala medin mangi kya narama sayan mukolano ndagu mukolano sayan hugira kan hiliga kya hiliga tolora ha ga dubi kiyu ha ga raka hum wala ngar do kala de pile de yara kamani do yen kamani acara wer ngar da mukoy mukala ko roi ngam nang da sandu makala ko yo kam tanan abar ngam nang sandu yo mu ngam yo yu plan de cabine technique ya tele mun ka set ga ha ma tanen no habar ngam nang sandu yo mu chala la mi yo ngi kede ki gi tema mu chala lu dum ngan gi chan ga tuiti alfred ay ton ma acara lu ngire nga day na jidran yen kider gi te chan ga mohammed nur zakaria on dirigi danten go mu chala nga dum ngi cher ga fatima ka jamaratu lu nga chen mi kro ga pi abar ngam nang sandu tele mi yo go chiringa wa ya ibrahim mamata mbomi

Wetere yakana ko jenar gar gal lengot tenan abang munang sandu tenan medina mi yahum kam mutena abang munang sandu yahum yang ma chulnar ngo kro holu ngadan mu gumna dawlo go dumu dawlo go maham marechal mahammat idris debi tuno day hewa churu day ya fami gon kikere kalang day bank mondial da bank ngadan mu ngadin jiki wa padra nyanga agri agi chomna dumu ngadran kikere kada ye chepoli ngi dawlo afrika ngikere kada ngai kam naram halama amai gere yandi di daraja ngadai naraso akulal kirendo so ajan kachila agre day ya halnge yanda amai akul kirendo so amai ajan ho yire day dingi kikere kada nga amai nan de fayde yo aniri fayde yo ngi day chomna ngi ajaya kam nanero afada nero naka dingi kere kada day dan manga kullu dumon go chobuna ya day dan mu na ci jure mi yongi kere kada yanga yo yaw ga ya jey ga day ya kam nan gari a pam yongi kere kada yor dinga la day lungu dan manga kullu gumna dawla yo day dinga ci go day dana bunda na kam ronga day amany mu a piro ga mer kal kal gra kul nga day dingi kere kada nga day wol gi ni fo yo day ni ci akon han nga day dawla afrika go han gu wol ni fo akon nga day dan go non yo nga day ya pam yongi kere kada gere day dan na ci ga kawli nani yoy go habar ga tengre dan yo namru go habar ga day namru go dan manga ko lulungu dum go ministre yi chan ga premier ministre yo day curo ha pani ndungi chan ga ambassadeur anamay alina ki anarama se na kan yarak mu ko lanaw ki atul na ga lu ki yarak ga day na kam yor a pa day ministre ga day namru go tandam dawla nganyu mi dawla ngi day chal tandam na kam nan ngi day mu chan na ministre day dan mu nululu habar ngi kede kada yo lu liberia yo nama naw gan lu ngi chan ga sara ben solof ni yanti woni gadan nama naw yo day dran jamange kede kiyo yaka di muhim ge kede kada di ngadran yaka yo yaka manaram halla ma di ngam ru ngam tandam ge ha ba ki nga kula par day dawla ngadan yo akula dawla ngam no yo nge day di ngadran ya je mara yaka re jawuga day awnde day yaka woli ngadan yo yo go mukula no habar ngede dan jona mru go jabuna ngadan dum ge yan nge day yaka manaram halla ma dinge kede kadanga hanga amay hanga amay ni yallu fayda yoy nga day ken ngi aje yakayo day curo midi nak ma yora wonde bani dum nyamena handio premier ministre yo dan wona chapono mi yonge kede kada la may halina gana ka dinge kede kada dinge dan naka ya naka manaram halla maka kar nge dran ya tal amay a handu hanga yande ga amay ma nduso amay ajan wigo amay akulgo kede day ndugudo lungu day amay ajan ko tala de lungu nguta ajan wa ko la lungu day yi dinge kede kada yo na je marna kamnan re premier ministre ko ronaria ka ni gadan na kamar ginga ache migo day kan ni kakar ga tala ma yo ya tal kakar grama ya ache ndraw do gre day migo ngi ko la jamino yema gade day helay day ya dinge kede kada helay ya day ya dan manga day dinge kede kada nga day ya kidanga na ro amay se ri dinge kede kada nga tuir day yo nga yo yema gade helay dan nga kalli nyen day ya yema gade day ya dan go hi helay gade ni jingala gade migo na dan foyda yo nga day di na na tege achono da intara do ngor lu chada ko le ngandu gusi nga ma ngoran ma kulja disingi yo frog te ko kulja da intara so yo ngi da dina chege chete ni ka ka dama ngi atal yo dingra ya achono ya tal ngi yan ki de rong kam ga ja ga du ki yo fyak yo yo rong de yo ngi da idran ma dingar nga han ngi ngar ya ju ga yan yo da mi aji da intara so ko lan yo ngi da achono aji dingra nga dran ma ya ta ga rek ka ga ko lar ngra giri aji di jire dinga day daram ro guru ngi kede kada nga day ya yatal nga day ya hugira haga benso italyo day chubu han nga day dinga kede kada nga akiganda amaya jemuno budu gre day dinga danna chaga und kawli nganyo coronaria aga day nokta ngana kiramyo dinga danna chagyo acha amayo hala dan momnga akulnga day apigudo mutano kuromnogo mutano hore kuromnogo dinga kede kada fodo komboir fodo dinga kede kada fodo anni kirenga gudo day dan mo ngunudugo greche migo unga drani kulga kulo bare ma ngirudo yema inga bolindo day ille amay draga naw kamuro gan ci dengu ge mandano day ama yo akulan taraso ngirlu chada kulan mo nga gede day ya dinga kede kada mi yen kite suyudo amay ngarado day yema nga itu nga yandi kide ngarang suyi yoy nga day dinga dango na chaga gada ci dinga kede kada nga akul yo day dam nugo mani mata bano yoy nga day dinga na chaga yego habar ragete ngede danyo churu migo ngo wana ikol lenga hada yadra na wana ichal kide kai kule stagiaire nga halama hi kul awunde da yi charanga onape office national de pro pour la promotion de l'emploi nga da yi charan nga yedu gam migo kede kadang ichal ay da nga rende ichal kide yo yo nga da yi churu ngi kede kada yaju yerdan ga da ya dingaran wana herer dran yaka ga yi chala gre ilmu nga yaka ichala ku ngrayo da yi churu yake migo ngi kede kada nga bala kide yo ga
day yal ga yi kedan ki denge kede kada di ngaran ya kayo day yol ga de dran mo mangi hayi ga de yana ki de amay ga de kay re kal kal di nge kede kada yo di ngaran ga day dran ya chag yo chomono ga day ya chapol mi go he jamara den ki kede kada ga hala han ga day ya yela la gwana yi angun ki kede kada ga da jwana ya kul de bu yo yorong ga day dran go ya chapol don ga yer den awon de farsha awon de commune ga premier arrondissement gëwël ni nga day dran yaal yo lu nga kul day directeur ngon appu lu nga dan mo nga dum woné lu ngi cananu suradina bakar kessu yo day dan nga kul dum ndé ciobone na ci juga mi go nge kéré kada yo apa mer nga communio kéré day dran nge kéré kada yo nga yan go mi go day ya nge cial ci reyo dran go yeri yak ma dan nga day ya wané nge kéré kada yo te dabay gëde yand wané ya ji akul yey go habar ragité ngré dañu wax day namru go lungu cian nga délégué général du gouvernement auprès de la province ngo wani firang dem no ngam cian nga gouverneur yo dan go nan ciob no ngam kété ci ru quadra on di bulletin na ci polum yo nge kéré kada aga wonda mag nge hal nge day dara ngo yité da bay wané nge day ya han nge yand bala aji ilé bala wandan kan may ngra ya nga ga manaram halama aga du ci hagara kan halam ko la yo day dañu habar nge lungu cian nga Mohamed Sali Umar ngaru yego habar ga tengre danyo churu go dran go yan chumna ga rangete aga umna fodo day fodo di awnde day ya dawla ngam noyo day ya ministre ngi am nga dokol di ministre ngi day fodo nga har ya yo da ma dulu lugal yor day dal dukra unde day dawla ngam no chadi am ngure fodo dien ngeum wi chara ga dolo noji alex nay mbay yo dal dukra wonda adre kada chapol mi yongi kere kadangi chari kire adaw ga yanyo yo da chapol nan gadranga ya jangu gute ga dingi kere kada yu mi yongi kere shap mi kola daw nga la ya kam naram halama dingi kere kada hal nga dran yu kulgu hal nga day dran na dingi kere kada en yo hal nga day dran go yan ga yoy go get tabar rag tengre dan yo namru go churu yo ka go domo akol yor aw namana ci nam ganda yi nam daya mo anama di kan ga muni magazan ke kede kada ngami go yukol yo hugire dai hugire magazan di nge kede aru tolor nge dai ya danma nge dai ya milion au namana ci nam ngare au nge kede nge dai namana ci nam dan yo awunde dai ka go dum nge masakuri yo nge awunde kya nga dai halam kolan yo ken manma aji litrna ga ogiri ga jitana ga gre dai au yo dai namana ci nam ga nan barna nge kede kada yore aide badi kenge kede kada nga ya au ni mare dai dan nga nam nam gre president provincial ga kula daw ngi chan ga di sima nga kulyo ngi chan ga nga hajar la misio dai dan nga awun ka wali ngana ngi chan ga adum ali yusuf nga dai dan nga nabi habar yore ay daga dai nan namay nam di yo iran yego dai habar nga lungi chan Muhammad Umar adum nga naroy de kam nga habar nga munoyum koy mulagar no koy mulono cabinet technique di tarimuna ka set ayon ni mini ki ga kana ga injere wado mukoy mumragarno.

sa gozia digi umrto toze sa truse kara de cha de trogane anyana radio medel laboratnda mine akuchuko laboratnda mine adurko ngoski o kirkar ano ha ene chana ano yunga forum ano africana yunga durko kar gandegar bodola nga marshal mohammed idris debit no merana nuki wakir nuki amarano banki mondial banki ayano mondial ayano mara musulini handa amarano partener amarano musa ina nanu amarano partener chada amarano munazama da mara gana mara amara gana za forum ayano yunga mara ene durko dite nga durko dilli danukin tera bara mara angajwa da ayano wakir ayano amarano amarno dur bodola rano shisha kar erdin hadir kendra wada nungus ki gendra za yu mere kafi gendra tedur ko dwad gendra tajre yu mere bor ahma amarno mosili narno kar erdin chana dur ko hadir kendra yu mere muhim dur ko amarno za ni ano afrikana gna kafi tisiga tedur ko dile da nokin terbara ngos ki premier minister alama halina ngos ki kar kar biro mar anga director ano regional ni ano afrique central ano hiller put hiller polar indega mregi chana gendin wakir kar chana gendin ana za alaqa da ano chad yani ano dirni ano inga afrique ano central na tedruko afrique regional central na durko alaqa da tedruko nukin za alaqa hundo ano ko terga inara gan dilli da nukin terbara unesco inano munazama unesco indega tena tena ahamayuma ahamiya maza talima yalano shababa chadena talimundu ya za inara tegana talima inara yalo kolladur ko za ko terga inara gana dili da nukin tera para premier minister halama halina mire ngoski kar biro mar ayano ngoski chana ayano mala ayano munamma gain mulamma ayano gaina ayano minister ayano khariji yanga ni ayano libere yendiga mregi mogabala gendire sara bey salomon niyanta mregi chana gendire wakir mogabala gendana alaqa da ni arun libere yendiga ichadiye alaqa da ni ara chua durko dili danu kin ni ayano alaqa da hundo zad zitin ayano aragana dili danu kin terbara ngoski munazama ayano wakir odur forum ayno african ayno yunga durko gendra ngoski tuare forum tozer wakir tozuga premier minister alamem halina mrena nuki wakir nuki ngana ina ano tafa ayno ngoski ayno sinye kar amag na keda nakara tafa yunga te durko dili da nuki za yumre kafi tisiga za mre ke mre kafi amarano yarno african agna terbara amarano agar chika ena aragana yumre kafi hakindiga hadaf temre dilli da nuki terbara wokirano kar goyni la hadda sanad 2030 iza mire yumni arano afrikana ganna bil am wal chat bil khas ganna dilli da kafi tisa amagna yumre kafir hakinde yubolu mire safi da chidiga ganna dilli da nukin terbara premier minister halema halina mrena nuking yumre zat kafi tisere mre ukur ngelo binona ama zirana zira hondona kafi za keger gendek amarar kuro gendega herema no yu ukur ngelo gena gendega yu ngelo binona kafi gendega tedru ko dili da nuki terbara ngoski kar nyemener ayno prom ayno office national de la promotion de l'emploi indega ona pe indega mrena ngoski kar chana gendir chana gendena na shababa shababa gorang ardo hirma ano inin zirang osa chenden terbara ngoski chana gendir chana ne gendra za zira ano hirma ano zirang gendra dili osa chender terer tejeren ngoski kar premier arndisma ano kar nyemener kinga farshar gendir chana gendra ano director ano office national ayno na penga mere nuraddin abakar kesu mere chana istitam genni amara shabab ayno stajar ayno iski gendra hirma za wasa chand ga jurko jeran odur premier ayno desemar odur chakin hektar odur hektar ayno mordam ganna odur ke
zira za gender hirma gana ina no durte dirb ge chandra gana didi wasa chandra ga dur ko tejran ina no jani ban zira nga ago ora awozo gana dur ina hektara no murdamu gender ina no dur talima gendra gana dilli da wasa chandra hirmendek terbara delegue general ano ni ano professeur ano wa difiran gouverneur do mre chana gen chana na gen na no kran jikan ani yimano ano ka ko ano enunga kaga ano asjar ano wokran ko do ano asjar endega ano akaza ko endega ka hote tejran chana gen ni wokran nyana kaga dur ko jikan o dur ni ano litin wadi firar zaka ina yar kindera magana akako indiga tedr ko ago jiran kana gen terbara ministre ayno justice nga andolonegi alexis niambay mrena ngoski ni ano adre indiga odurki odur okr odur chakanga amarano departement no odur adre nga mre amarano musiline odurki kaga na ga kana gen amono munazzama da ni ano adre chikaga na za niano dur hermana mo dur hermende ki janib ayno justice nga janib ayne qadiya nga tedur ko dilli da nuki amara munazama da amara shisha dur chika gana wokir magabala gena hala no amara no justice ayno niano sharia nga dur ko dilli tere che ina ra gana janib ayne tedur ko dilli da nuki terbara wokir ayno jek ngar ngaskin ardo yeman litirma dosa ayno litirma go ni sala go naga te odur masakurir ka suku ayna masakurin wuni woy ama odur miliona kadara trusu agokte ganna wuni woyni tajiran ngweski ayno tajiran anga ayno bu ayno se sema yendiga preza ayno se sema provaz ayno hajar lamiz nga mere yarkinni odur adum ali yusuf yarkinni odur amarano hajar lami ke ayno wuni wura ganna terni ina no tesra gana dilli raini amarano dur meren nuki nuki ngan amarano munazama daga ne zayar kindene amarano wuni magaza ndo wuni wirate sa kinde adur ko dilli da nuki terbara delega ano delega ano general ano profes ano ininga inedi estanga merena odur chana gan chana ano awol ano director ano ayno premel ayno sesio ayno sasana jekan sana dalfeno ishirin o sitte tedro ko dilli kana gaini kana ni genan kari bayna sihanga jari bayna sihanga ni ayno udur tedro ko amarano musilina udur chika gana gai kana gaini za sihano ni ayno inedi ayna amarano laptana udur chika tega na dilli da sihanga ina ayno janibi singa amarano udur chika gana shaba za dilli da wandeka inara gana dilli da nuki terbara wokira no woski yemaire yemaino baga ayno bakolori ayno sesio ayno inunga ayno dezem tour ayno te resmier woskire resmier hana dire te geran amaron kandida ana admi ayno amaron negendra dezem ayno sesio ayno dezem sesio ana negendra du murta guzi sa troniye kadara chi murta isi amaron dezem tour negendra te geran woski preza ayno jiringa menene janiba tedru ko amane jendra ina ragna zar resulta ondo ina ragna dilli danuki terbara ngoski premier ministre alama halina mogabara anu dur ngoski genna tedru ko danuki labara ina enu nga labara tanda minato sere labara ang jahsin jendra na umar idris umar ankra jendra tan sale mahamad sale saga cabine technique gerdere donna kendigre ke yarna ifinga cabine technique

Wala ko da sai ga ke doba ga wando da sai mam te da bir klayo yesigiya katisi bangi kono bangi songan ga do ti kut mi kiti soso ko je ko bo nga ya milengar na na bisit singnan girn sig ke inge de ga malang ma de ta de ga singnan girn girn sig ni tabane nan visite mber klayo ya ngondu ke dingama ke babudu kade nandodu garindo milingar ni ni ni raron chiti kose ke sodo province ke logon oriental de ade garindo milingar kuto kundo kutigidi siri yana jie kembal kuto joku jukaran kemehete ni waik ndoi batadi kembang ke so ari kita girloi bang ke songan gi ku tuma ta do ti kem bi ke jamenat la ade nan nan bi si te ta ba si gen nan gerin si ge ngere ge mare ta de ge ni geri nge ku to ge ge malang awi ke tar sene ngai ku ron ti ge ge iranya ge ngai na te sene ge ge ni nge ku to ge si ge malang inji kambe ki nyama la ke do ba mundu ku ngra sa ra be shi si gi ni rai be do ka rang te a di go nang ke france te a ke belgique allemagne o eta jini ni ba na din sim be ru ku la yon to malang si ta o wa to gi ru ko ji en ya ni ki ge ku to na ne dan si ke na ne nan bi si te kem do ga na ri ku no ji te ke te to nan bisite ni ndok na nor nenin o ye ka o kle ning te ge ge ni wan nan bisite kam do ka ri ku no ji te ke no bai kam bir kla yu kan jeng ge ku to nu ban luk ma kam ko bi yan te ko ji ku bo nga ya ni ge ku to ya ni ge ku to a de dombot ribe kirkoj gbaya de al tangar ribe o yara majingar ribe ra tangar pierre dumba al tangar darbige je done mengle o alime dombot ribe bayna de muna ik madame rari singar rikojine roneliam ngar ji mbang te o ngani arari singar gne ran be nyamana tla maland na un kum ko ngai ka den nan ber klayo di ber klayo ya ko ko de dinga makei ko ko de ku bob de non do de nga de commissaire divisionnaire arari singar dombot ribe dari sengar dombot ribe ni ba ku to ndo ku diri ko ge na ji ko ge kam la di kam la dan ko bo ge kam be ge nyamal la ngatu ji ko mo i grant ber kra yon do nan ji singe di kam la ge kam gan be ge tu birim chi dam ge ga mongo tu mana i dam ge ga bring go lo tu a ke mum de ge ke gur mura dam ge ku mo go tu mundu sar la yo mada tadi ke mada biaya tu ke mada keladi ke chef ya komuniti murum jem ranggar serafe aku ando tawa tu kem tu kita di karci kabel itu lain ke kuto ningti kendo sama aja kendo aku dikit soso yang na jeko kini kem tu bay tu bad ke tu kerat jer ko juga ada jirai ta oh ya nike gena jinggar malandan ndon ndon na te naun kum kongai kare ne nan ber klayo adi ber klayo ko de bend go ko de ne ku madam mu mua bural sing namaji sing amaji madelen adere ko jin ko ta ba ne
jiraita ni niya jiraita ba rin ko riko jono manda ne mu a bural siya maji madelen ni ba ni ne na niya jiraita ta kade ni ko mu a bural siya maji madelen ni ni guto kem labdan ko bo ko kem bek nya metla rik ndo jidi ndo ko dikidi mehena je ko ko njikemeto si berklayon to nanji si ge ni ngede ko malang kenya mena tla joli misi sengle dono kumra kol doboro bedaya saru dan nik meshe namba ti an ngalibe onat ni madam dobu ngalibe iba ni kambe ke joli o anni naji tojino chef de canton ke joli nadni ke nubarangi gajol andi si village ni tawa mamto de lani moda chef de village ke tadi ngar ndumal mogno oyi ke ngemajimbai nganal oyi ke ngahan jinjin bay oyi ke nge toingar ba malan ni ni kembe misita dan ngir ko jengar beta di kembe ko kumra ake association abane a e p i d e v kinjamena tu ngir ko jamata ngir ko ja kili in kembe ke beda ya ke association rotingi ki kembe ke jamana tla ke indra wo association so do girka ga ke musanguli butu ke girku jara tu kotaria saint therese wo wai to girka ke indra ga nan me jamana tla malani dan simbir ke la yon ni dan sika len ge guto ning ti ndo mercredi ndo ku jogi di joy na ye ni bai do ba de ke to ko rat lo ko ando taba ndubani kinge kutoto adi kapitan jiraita ngaribe Jonas adi kartie dembe de soata lo no mane anu ke keme abar nangai nei buta ni taba le wati no ainge lo yoni lai kari ke nuba ke tanjir nge kuto inde doji konte kalas mbirku tatol tatum tutu madasi jajawro yarnaib de bamsita unpa ke girku jarat tok ni ngai manaji ketamte.

0: urman ketenga sen ai wasi wasi wasi wasi wasi mais que le casse y butun kono mais koro so ke ingalona majpata inga de mililitre bay donc rani toro on jese que jira machine tina jira na tendul donc dinene na komun goto na ngai na yib birtu o yana na a permettre que jajuai tiang ta na jbat yang na na rida fa jadian senta jan ke kete jibu moringa na yana jinda gatun kai na klani kai kete na na deg gir na na na dia ma de ni nun na jibu moringa ni ko na ndoko na na jinda ek 30 min na pa na me beji na jigir na na yana do be ekran tuna na jibu to na inda ni 100 min mun na me do be tu me jin jigir na me da ma yin ate ko ji do tu na me ndo ti ki inda 100 min chat la na de gan ye ko simbo de kan do se ikutu même ni ko ki inda 30 min ko to na de gan non ro tu me de ki gen vale ani andogon encourageji parce que dana jibu na na randa tor ngai
1: ni ke jibu moringa ni ke ngar ni riwa dam a soyen ho ake ara ri exactement ri euro dendul toa
0: green ko bar moringa no na kagun ko na a soyen moy kir 300 maladie donc nini kan na mbina kadna ngran yana yi dawatu ye yibu nin jinja jirane tik komitori a ko problem vision na wuru good committee committee ay tek sina da awar ndondo salte o yimbi ka tori na kulu awur kutu i tek sin i boko kure on ara maj kem kngai tu o tiji jin jang ko togun sin non ndar do ko sa tos na da andum kulu na andaj kem ndar no na kulu dok ara jener dendo na dekitian sutu diang ta je tu zengai no
1: majini ke ai gatun ke mbet lango ya ke nyanya sugu no ni ke ai la nen daga ka dai gatun wa
0: bekrang tu na inga konji ku kunjin do betu no na c'est que are in vacances ou bien are in gon lo be no na na ni nan do gon seji da awn do betu gatun meji comprendre na je gati njamena lao nganji ku njamena kla da ni na ta na do gon seji no da gatun ku do bekrang tu bai o me yibuni jirada e de jinko ede jinko ya no jaje jilan ganji ke kologo juko jaje san ta jitu dam de dian ya inji be ayngo ina ne ayngo integration ayngo ngai no na na gokula dingam gani indin be na ya to me adni ya ne donc i gus gatun to na a permettre que jaje na jingo in kanganji ne me ye yiburoi ke en general dan transformation na ede mo ko ngai
1: majma etiquette git nike etiquette nike ay commander na ke etiquette nike si kwa ni ranwa
0: di commander
1: ke commander ni rawa
0: ani commander jamena lanko comme association non ri association non non que je ngan ngera informatique krive non donc jinda ye ji bruyon tout mais nen ko garenda na karan ngan ne chantio ji desin ji dadi ke comme ya roi ni kandan kan roi ke keme ke krik no yana permet ke ran échantillon fu majine
1: maji chorna ji lankai o man jindla ni ke jini ke iran bayan ke kadin ira mara ibola ke re na ikatno wa preparation yan ki prepare ni ke prepare bayan
0: jini ay wai kanun ay kan kem simot ay boku mandot andir ila ge ke 5 heures ko ni do bitno na ni commence na horo mane yan ka ko 17 heures ni dan jia yit match donc yidi ko no na na iyan yan do horto no ni ay tik si ay commence a un goy wai sa nang jaman kengong kun to na ay kan ay menage kre kre bun bu da ay commence a was da ka war ngon kun dul ni da en jay tugo yano de man na na kan jini ge man kay ndok de kre kre ge na ni tam ay depense gus gir man ngay ndok ay tugo ku munju ni munju ko na ay tele ay kan foro gugu ay negu da kay na ngire sen ku tuno da mare lo negu tuno la salti ya ti dotu atete do kulu no da ne son ko temen gaju no ay son da après mal au moins une heure de temps il était disant il quand même gassante là aïsène raïsa que donc il n'a qu'un sac de la là il n'a d'or il n'a cuisine tout ce qui cuisinait à qui étagère non il n'a d'or donc rando jo comme mutan et non il voit il n'a pas là ndum majini men decre gda njin non ndoko gingo yo wai najin ko na da dane na gu ni gutum me ki sa kan ga ko ngi san ya ko ma tamiko ko in ya rada tamin ya ko enjir do kai rake munju nelu
1: maje ya gu tu ni ta dala ni jiya madagascar dara ne ku no ni ke najiri ka un ka di da majik jiya gu na bokun jidu no do tun jine be angon ta ji dinga gni wa
0: mo na ngai no ma de ko sen ga kum ga ke dunya ki chan to na dunya indi be kingo dinga mare indur doroit ti ke era transformation tuna rana ni nona ki tun tadu i gat ku karin ko na ka o koya de ke kusina anjamena tuna na kan ro commerçant tuna tanya gat ku be u in la na na tanya ku be nona re kanjin suku aingan kogi ke to ba yang gom ngan de ke me de ida na in jin go dingam dingam yen ga me nyai senta ga o me ngan ga utin bi la ni ran bai do ma dang ga ina do mu dang ko kom gu na ten kusina nen ko bat sin doro do ta kin gan ka ta da me kin gon ta din gam gan o go gula din gam gan din no na an go ni jeng kin ya to jidi ta a ko len ro do to me ya go to o yi na ni ge din gam ni ya to bai me o ya ngai ko toro ma ngai no na ina kin gan mo ko tu gan gan ma de gem gan no na toro ma ngai mo ne festival din na ma dun ko me din da a ma na na a di jin ti din di ni na na da yi mo to be in gan jin sar go mo na na in ji a pa na o ya na in ji ni be wa mo na ngai na ta bo se ko ko se na ka vacances d'aki aibe on kan kiyo kan matgu rigno na ke ad ngan ga ga on dak on ta yen go gu na ad je ad dan ma de gna kiyani ne na kan to be nji ni kan to be mas ibe da lo na a permet ke ngan ji gna na culture ye de na a ger me ngan kre gna nji no na ger kan kiya lo go kri ga me ye de ko i bu roi wo ke san ji ko no me ger lo ko ku yani a to bay bay na na to ngai na ga de ga kom gna na ke ad vacances na na même 2 semaines 3 semaines ad ngan un hôtel rien bien là matchingai
1: merci chorna chingai nous raï merci kaita
0: mon clou merci merci ngai
1: ta micro te nilm ta lui stage nan ke kwasayant to ba na i abdoulaye touche docteur ta ta jingé na bayton merci
2: oulara tené lo kisek buna cos do djegu a ko djegu ndu radio chat.